0: bittaw su mu neppo atanam mo o xal neppo kay ma ba ga bagit sa bu jeegal lu tullo kooti ga tete ga bagit daccu ma piilu neppaat ni nga di cina sok ci ni nga ni sukku ci gana sok tol pina son ni nga ni sala may ci mi isa xam mu no o li ci mu neppaat isa xam ta atani sa bu jaw ci xam neppaat Amen.
1: Tämä on CBC kutikuttu sangnaaruma viittu saa rohtaani. Tite rakattarun nahtu CBC kunnut Sunday Request Show 101-350 Queen Elizabeth Way ikaluit nunavut X0A2HO. Iki akivikuttau tite rakun nahtu si uvannu tobyotak@cbc.ca Facebook kudlu Sunday Request Show Nani lugu tekuna ilau yumarusi titera kattarun naktusi Sukka yukut fax 1-867-979-6147 Ukarao tikut taok ni piliorun naktusi ikarung ni tamanga 979-6101 Ungasik tumi akikangit tumi 1-888-896-3135 Sukkoy manatyaka suglusi tukisi yun nang nakasi kisumit tusang naramang mangan Tema maji 8 mit Tana ukararao si mayok ang naulungan ni tusang na ako mayaming ni nararang mita.
2: Ganto nung ko yung ay akarang niya kaya ukara yung ha ulo na ang naulungan mako tingakon na ako biyutubi ananaga Bible yung tiguna ukemi at akat limanon ni biyati ng yaga. Kung namit ba

Li na si mi na jinga ura sa na mi ka sa jinga ni je ti ta ku ya ga ingi ta yo go ti ga piso ka ti ge ba ga o go ti ga piso ka ti ge de go ma na si ma mo ko te ne ni ingi ta yo te na ko te ne je ti ta pa tu sa ju ta no ilagi ya kero kacunga ke engoteka inyo katika na mitoy natulo nilya tira pata ikuno tusayotan ili saksiyon nulo kuya na may tayo maro bye.

ang venue. Kalugto nga to. Hardware na ka. Tom Petty and the Heartbreakers. Inekto. Dawa. 6K, the Heartbreakers. Singing. Dawa. Thank you.

isu report tikiuti yare ramming mat koyan nami tu sangna katigiyon nasa rasinga na tingo yakku sanate rikut tu sangna katang nang mid sunday request show utak simayo nyu ramming mat okara katari titi taka katari ti nanisiyun nakatago mat tu saksa utak tang nakpara ullo katari ti